0: o pertha ga vi ka ti ka ti ku chi de ma chan cha gu to la pa hu tha li kho ka ma pwa ti ma vi ni han chi po pa ga chi po je ga pu ti ha nga chi hi wa ba cha ga kha ya hu be ga vi pu su chi xie wa ba jo o nu cha vi do vi po ga sho ha la ko a la xie ha hi chi wa ba ke cha ga to ya la ko kha ya ti ga ki vi pu xie hi xie ha ti chi o ba cha ga ye na lo
1: nga ogus ko ti ka tu ve ka khe nga h la hu ve chi utha utha ve oli olo kha pe ka kha de ko go che le ma me ka tsu tu ve ko ti a do ve le he ko li kho ka so su ha ha ko to ga zu le ma ma ko ti ga pi nga h kha ga su o ba po che ve o cho pa ma ma ko gu la la ko khe le chi li kho ka le o ha ti ve ha che ka o fu ka ko ga ko ti ga li ka o ni o ha ka ti nya ke t